phezulu umhlaba vele kuqala siyakhuleka kuwe wena uyinguna phakade naphakade.